0: kwagala nnyo naye ntya okujjayo jabeera
1: esembera betabana kucyenda munana kawumuza munane kyenda mutana kawumuza tano radio budde y'omuntu wabujo twabuzaako nnyo bemeti kwa nnyo tumbudde radio budde y'omuntu wabujo mukwano weebale nnyo wewedde okuba ng'otuwuliriza awo nekyuka kya bbole nnyo mu ngeri emu bendera weebale nnyo weebalire ddala atugamba nti kabookisi gwe muzanyi ogera maaso okuba nga bannayuganda bayagadde guli ne badda ne mukati ne beewogoma tugamba nti kaluke kadde akatuufu ak'okuba ng'ofuuka omuloodi tulina jackpots okutuukira ddala ku bukadde 50 malambirira abantu batwala ssente bannange ekyokka kyangu nnyo bera ngonyiga sta 2 15 ne ashe ane bubaliriza olondeko omuloodi ali ku namba 3 athen bwemaliriza bera ng'olonda obubookisi tulina akanamba emu namba 2 namba 3 ne namba 4 londako bulungi ddala bwemaliriza otekemu piniyo kakasa nina sente ku mobile mane kubanga tugira kukusalako enkumi bbiri zokka then osobokubanga weetaba mukazanyo wewangulire olyomu sente nga bannaabala bagea maaso okubanga balyaki
2: ok mbabuuzako nnyo mwenna abajuliriza mukola kyamannyo okubanga mukyekuumiddeko mwe bali kubeerayo mpolampola abali ku mirimu gyemmwe egy'enjawulo abayingidde dda wiikendi nga gwe muneegu toyagala kumanya wasimbudde dda watandiseddwa okweyiwamu enguuli ate bo balwawo
1: walo n'abamu nga wiikendi yagiyingidde ggulu nakati bali mu bbaala
2: era abasinga bagiyingira
3: wenga bagitandisi waliwo abagitandisi saawa eno nga n'obutebe buli ku kkubo abayitawo bakubira n'ejjamba ebaabaffe twasuze nga bakyanywa
1: sawebiyitako bwebyogera agagamba agaduula nze atakolera musaala
3: tomanyira budde bwozuukuka
1: nze sikolera musaala siina boosi wange agera kumbuuza mbi lwaki onywera omwenge nze kenyini nze boosi nywa ku zange
2: omwana we yagambidde bwakyanywa obuugikola nnyo
3: ekyanakikolera bbanga ki
4: kiki kyolife tuwerabidde mu myaka 25 egya radio buddo katikuba essimu otubuulire puroguramu ezasinga okunyumiranga bapurizenta obunyomero wamu n'obusanyu bw'otayinza kwerabira mu myaka 25 egya radio buddo kyolife tuwerabidde mu myaka 25 egya radio buddo radio y'omuntu wa bulijjo
1: mwetuliawo nno tukubireko ku 0752989855 kiki olifa tewerabidde wano ku radio buddo era
5: jajja
3: baaba
5: mwasize mukyaba ssebu
3: twasise bulungi wasuuta ekikoddomi
5: gyetuli sebu wasuzeete mukyala jati
2: esebu ogamba otya
5: nze kyasinza kwerabira ye pulogulaamu ya mukyala jati ey'ekiro mu ssaawa etandika mu mukaaga eyo bannange yansuzanga ku mubibiro banayisinza kujerabira omukyalo
2: esebo
5: waddala nnyo
2: kale
3: mbaaba
2: webale kuwuliriza molisike agambye nze kyendifa seerabidde salongo super bijo wa production weyasooka okuntwala ku mamizi sipooti n'abantwala embalala n'ekaziru ku mwalo nga bodegaadi we mbuye tali kyerabira kyovola mbuye tava ku radio buddu neweeba nawaaba mulumbe agibirako ng'agiwuliriza batulabire ssebo aba omu nnyendo webale kugiwuliriza webale kugyekuumirako
5: Sinia.
1: Kuledi enene.
5: Agamba ya Sinia.
1: Tipo agamba so.
5: Esama mi Jackie.
2: Yo.
5: Agamba ya Lero.
2: Kiri ya sebo gambo tie.
5: Ndwe gamba di kajambo.
3: Kajambo sebo.
5: Ene simu lala. Avera jukote ni singa vijewa ne ulati. Radi jeni maswera lide.
2: Otio.
5: Yemi ustano ni avera musportis.
2: Nga ye yagibazedda emitima ne gibatyemuka aseno ke bagijjemu empewo kale abeebulayi batulabire ennyo waliwo DJ Pafura Banks agambye tino mwasize mutya DJ Pafura Banks kyendifa seerabidde radio budde okututeerangawo ekibiitu ekya buli mwaka ate nga kyabwereere akoza beeke kasambya mu kibinge n'agamba kyendifa seerabidde ebikyala ne keeki ya buddu
1: ekibiitu buddu nene
5: modo
1: kunene kwoli
5: atakate radio presenter
1: tweyagala kize ogamba ki
2: wagwan agamba tya musiramu
3: nange bwentyo sebo
5: olunaku lwenakeera ku matya nengenda ku tiktok nenkola akalango k'ekibiiru kya 2024 nekasitika ku namba ez'enjawulo ezabakozi abakola ku radio buddu dijitaniyo nankolira akasimu nangamba mwana guvo
6: wawojie wajangu tepature mu kutijane katula mune super pijo meka kuba
1: yo baba
6: umenikita nanganze mune nembaga lanyo
1: weta baba ambi
4: tuwela bide chulifa tuwela bide chulifa tuwela bide mumia kabili mwe tane ya radio budu radio yomu tuwa budu Gano ge mauli mu bufunze wano ku Radio Buddu nga gakutusibwako Airtel Money kati okusasula emisolo gya URA kugonzeddwa uyagala kusasula emisolo gya URA Airtel Money kifudde kyangu sasula emisolo gyo license za business faini ezikubiddwa polisi osasulira biwandiiko byo gamba ng'ebyapa passport driving permit okole n'ebirala ntoko ng'okozesa my Airtel app obanyiga *185*#.
7: Bana Buddu bafunye subi oluvannyuma lw'ekisaawe maaso gali kwoleka ekyessaza okutongozebwa okutandika okukolebwa era nga Kamalabyonna wa Buganda yakibaddemu embeera y'ebyobulamu mu disitulikiti y'e Bukomansimbi y'Ennyamiza nga n'agamu ku malwaliro nago geetaaga kuddaabulula gatuukane n'omutindo abaana ab'obuwala abadduukiriddwa n'ebyeyambisibwa mu bulamu obwa bulijjo mu kaweefube aliwo ow'okulaba nga bataasibwa obutawanduka mu masomero ago namala tulimu gakolako tugaleete bule dakiika 15 okwere saawa esatu
4: amawulire mu bufunze ago ge gabadde amawulire mu bufunze nga gabadde gakutusibwako Airtel Money kagubere musolo kyo gwa URA gwe wetaaga okusasula tekikwetaagisa kwekwe yango ogenda kusimba layini anti osobola okusasula mbagirawo ng'osinzira wonna w'oli kozesa my Airtel app obanyiga *185*#. Okusasula emisolo license za business faini ezikubiddwa polisi osasula ebiwandiiko byo nga passport ebyapa driving permit okole n'ebirala bingi mbagirawo Mchibuga Masaka. Mwetusenzira.
8: Olo nechukutuka kwayo na joli. Radio Butu.
4: Katindoza otegede radio chijo uliriza.
8: Radio yomu ntu wabulijo.
9: Katoda wangu.

Yabane Sports Analysis. Sports Analysis. Wano program sa dukera. Kuru wakati msawe yokuna. Esawe yokuna kumekeza program sa dukera. Nesta ni Biki Bank. Buli lugendo, lutandika n'okusenvula. Buli kiroto, chikulanga chinywevu. Gwetubanga tutambulidde wamu. Stanbic Bank. Erungamizibwa banki nkulu ya Uganda.

ngaliba kuokusasula ya miezi 12 mirambirira kuba kunambetali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano okumanya ebisingawo omugano guno bukomanga asatu ogwomukaga. Stanbic Bank irungamizwa ba banki ekuru ya Uganda. Sente za ba customer zikomibwa kitongole kya Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dda ku bukadde 10 amateka n'obukwakulizo bigobererwa.

0: Nakura kota na safari maridensi ya nsadi jadaniyo Jero machiriji majega kutakaraka tulabeka tulabaka wamboga botia Lutambla bitia bili bitia saidi ya yobitambla bitia mbele ya kasane kutuwa retia Bamama mwebale kola kasoli tubalaba mukungula mukungula mukungula Munange mwebale kula kangate muka sana mukola Abali mimwe natu weba sanyo njida mkoloka fumichebale Akadenga kanakeka ungeza kaledi yoko ungeza na yungo gamba kano Kikasoli wangona veyo kubanga nchimanyi munange Kikasoli wange solo kuhisa mama vuni kaa umfu ireno kufu iransi mene binya zilemu irante yekeyo Usu
1: Echibosi
2: chamu cha kaze.
3: Echibosi
2: chamu cha kaze. Echibosi chamu cha kaze. Wana ku radio buddu. Naba premier mistiranze. Aba kukulia kufu spirit. Kakana wakuletele broadcast ma wine. Akukunyo kawoma. Tenga kalunjo kuzama. Kachirisena bibyo kujaguza. Binyumidwa nga wenyu ila broadcast ma wine. Uwamune kabokisi. Zanya kacho wangulo msimbi. Kunkumi bili zoka. Nyigasta. Bili. Emotanu hashi. Olondeka kaboksa kokusatu. Akali kumulodi. Buomala olondeka kaboksi ko. Olubumalizo tekemu piniyo. We wanguli le center wa mumfo. Kaboksi. Kakutusi wako. Oko Dynasty International.
0: Okay, tewali wala la woka sanga mkwereka fegwa uliza wadi ya mdia mtuwa mdia kaboki sikari wanene mpoga mchakase wakere kule kanga toka sanga wamagwa uliye kusento gambeda la chitofu nije daniyo agaba maja walua mawangu sibange benja gara nso kenda wiko hey, kanda wiko mawangu sibange wano hey, ate mungkola angabi mungkola bulijoba nai mungkwa sousungu minyiza nengambo bambi le kesi damba wako sente guashe gwe Aha. Isebo. Hello. Owangi. Is oriote mukuru. E baba. Hello.
4: Hello.
0: Oriote sebo. Nange ndia omunange yenza DJ Daniyo ndi ku radio buddo yo mtu wabulijo.
4: Yes sir.
0: Amanyani ono sebo.
4: Nje bampita mpande John.
0: Mpande James odi ludawa.
4: Mpande John.
0: Mpande John odi ludawa.
4: Ndi wano nsambia.
0: Oli nsambia mpande wane computer yange ndaga nti wawangu daka boxi.
4: Yes sir.
0: Wawangu desete meka mpande. Mbandi
4: wanji
0: wa wangu de sente mika
4: waruwa akaboksi
0: ehe
4: kempa ngude kao ndoza zivate mtaro nga aviri
0: mwe wa wangu de mtaro nga aviri mwe mika
4: aviri nga mwe vidi
0: aviri mwe vidi hii kari mbandi netu wake musumbu wano banaye na hiya wangu de bambi na hiya mademu wangu zona kwa lwalero ye wangu ni demitwalo abiri mu ebiri ne baba omwangu si wange mpande amanya ina matono oba senta alina hey aizo kubabu nage nga senta alina kakati ndo nga ye eto munyumize ya jira jira nga ye senta alina ah nono wuno na ya wangu de ate munage ze banaye mwemu manche muri mpa ah ate muna agamba chi nti DJ Daniyo mudiye sente bantu bange mudiye sente ah nandai kwa hata tulabe abas aha badaba
4: halo
0: sebo jeba liku
4: kale sebo
0: hey
4: Ogambo da DJ.
0: Indipo wantegede da nokuntegera.
4: DJ nawe mbakubyana.
0: Oka kubyameka?
4: Ana mwena mwen 13 muluka.
0: Oka kubyameka?
4: Ana mwena ono chibirango toneruka ya.
0: Ogambo da chibirango toneruka ya.
4: Ana gwesi nsoba kono kumba ko.
0: Bana itone.
4: Wanji tata.
0: Kuliko kuwangula sente.
4: Ana mwena.
0: Soko mburi lokozo tyo kuwangula.
4: Ofenda nyiga.
0: Ngo wangu de sente meka.
4: mwena
0: eh
4: mwengu misatu mulukaga
0: banange kuliko kuwangula sentezo za sada nyingi tone kale mweyongero kuzanya sente weri amina tata ayabasi nkale banange nkale tamali na tosindi kina sende zeni mga gato sindi kazileke tosindi kina cheta nchwa wadwe gala kusindi kila nzeni na sente banange kale bananga banguzi nina manji nyo inda na basodo kweka nga tebe wangulida na kuruwale nchai na banji msawe yoko yetulibu tola kanzi jena utumaisemwe gari nzunga sambie bala para masifu kaboksi na kugama nkyo njiga sita bili emutanu hash londa kuna amba satu eriko mrodi mrodi yobo malumu londa kwa theni ogena kuna mkangate olonde boksi yoyo suwile limu sente kwe joteba akasete jekari yeyo mgeni mulionde sente mgeni mulionde sente mgeni mwangule sente samu pinyo tuza njise nkumi bili bili bili bili bili
2: Chibosi cha mchakaze, chibosi cha mchakaze. Wana Radio Buddu, naba Premier Misikiranze. Aba kukuri ya Coffee Spirit. Kakana wakuletele broadcast ma wine. Ako kunyo kawomu, atenga kalunjo kuzama. Kachirisera bibi okujaguza, binyumidu anga wenyu ila broadcast ma wine. Uwamune kabokisi, zanya kati uwangulo musimbi. Kunkumi bili zoka, nyiga star, bili, emutanu hashi. Olondeka kaboksa kokusatu, akaliko mulodi. Buomala olondeka kaboksi ko, olobo malirizo tetemu piniyo. We wangu lila center wa mumfo. Kaboksi, kakutusibu ako, Oko Dynasty. International. Esawa, one of Radio Buddu. Esawa, zili 12 ez'olweggulo. Budde bwakasenda bazana. Webale kuuliriza Radio Buddu. Kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gw'empereza etukagana n'omuntu wa bulijjo. Kali nywerera awo webali kuuliriza webali kujye kumirako.
1: Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
2: Radio y'omuntu wa bulijjo. Amoye Gano gema uli okufebwe duwe gwanga Wano Radio Buddu Radio y'omuntu wa bulijjo.
5: Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo chenda munana katonyeze munana chenda mutana katonyeze tano kankutose kama uli lagavudde bwe duwe gwanga inze presi kabanda na nyanze abantu 15 bebakiride wasenka abamu olumbaganyo obwakoleddwa eggwanga lya Russia mu ggwanga lya Ukraine era nga abasi 10 batiddwa mu mizinga gimtaswe gyakobeddwa mu kibuga Kyiv okusinziira ku mukulembeze w'eggwanga lya Ukraine Volodymyr Zelensky akakasizza nti abantu 10 bebalumiziddwa mu bulumbaganyo buno obwakoleddwa mu Kyiv era nga bano batwaliddwa mu malwaliro ag'enjawulo okusobola okufuna obujjanjabi na wankubadde nga guli gutyo na amagye g'eggwanga lya Ukraine gakoze obulumbaganyi okukakana nga abantu 6 bebatiddwa ate 26 ne basigala nga banyiga biwondo okuliraana ekibuga kya Russia ekya Kirov kilomita 10 kyokka ng'ovudde ku kifo we balwanira era eggwanga lya Ukraine lizenga likola obulumbaganyi mu bitundu eby'enjawulo ebya Russia nga bakubye n'ekizimbe omuterekebwa ebibala mu ggwanga lya Russia eyonga tuvuddeyo omukulembeze w'eggwanga lya Bangladesh Muhammad Shahabuddin alikulidde ekifo ekyo oluvannyuma lw'ebize bitingana nti yaliko saba minisita w'eggwanga eriyajibwa mu buyinza Sheikh Husna wakudda mu ggwanga bino bizeewo oluvannyuma lw'olunaku lumu nga Husna awandiise n'ategeeza nga bwagenda okudda mu bbanga lya Bangladesh ku misango ku kibonerezo ky'ekyamuweebwa ekya Kalaba nga kino kikolebwa olw'ebyo ebyaliwo omwaka gwa 2024 mu kwekalakaasa kw'abayizi okuva olwo Shahabuddin abadde nga ateereddwa kazito okuva mu bakulembeze b'ekibiina ekiri mu buyinza ekya Bangladesh National Party era y'ensonga lwaki yawaddeyo ebbaluwa yeerekulira okusinziira kuba obuyinza mu ofiisi ya pulezidenti bategeeza nti yatadde omukono ku bbaluwa ye erekulira ku kifo kino mu ttuntu ly'olunaku olwaleero era ng'ensonga z'ataddemu ategeezezza nti obulamu bwe si bulungi ng'ayagala kufuna bujjanjabi ebbaluwa eno eweereddwa omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Hafiz Uddin era obudde buno ali mu ggwanga lya Thailand wabula waakuvaayo mu bwangu ddala atandika okukakkala by'emirimu okutuusa omukulembeze omuggya lw'anaalondebwa okusinziira ku ssemateeka wa Bangladesh paalamenti eteekeddwa okulonda omukulembeze w'eggwanga mu bbanga ly'ennaku 30 Amaulira agobude muno katugafundi kile nerivude mu Palestine ngeno wali abantu bana abateddwa amajege gwangalia Israel bano babadde bawangalia mu bitundu bya West Bank banansi pa Palestine abalala bana balumiziddwa mu bulombaganyo obwakoleddwa mu kibuga kya Tal ate abalala basatu bali mu mbeera mbi taasule wotaasibewo yajudde ku mimwa gy'abantu nga bino bikakasiddwa ministry of nines wa ku nsonga z'ebyobulamu mu Palestine mu kiwandiiko ekifulumiziddwa mu ttuntu ly'olunaku olwaleero okusinziira ku b'ebyobulamu mu ggwanga lya Israel nabo bategeezezza nti waliwo n'abaabwe abaalumiziddwa era nga waliwo omulala omu eyettiddwa omujaasi wa Israel. Tova ku Radio Buddu mawulire gabadde gava bweru wa ggwanga. Nze Prosi Kabanda na Nyanze.
2: Agoge gabadde amawulire okuva ebweru w'eggwanga ku 98.8 95.5 Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
5: Edeshika ziri mukage zakaita ku ssaawa 12 wole kubanga okyekomedde ku Radio Buddu kino ekirango kya njawulo. Omukulu w'eddwaliro ery'ekitovu ng'ali wamu n'ekitongole ky'ebyobulamu bategeeza abakyala mwenna abaafuna ekizibu ky'akawago kyakutonya omusulo nga kyaddirira okuzaala nti muweereddwayo omukisa omulala mujje ku ddwaliro ekitovu mujjanjabwe abasawo abakugu. Musabibwa okutandika okujja ku ddwaliro ng'ennaku z'omwezi nnya ogw'omunaana muwandiikibwe olwo nno mulongoosebwe abasawo abakugu okutandika ng'ennaku z'omwezi mukaaga ogw'omunaana. Okulongoosa kuno kwa bwereere omulwadde awebwa ssente z'entambula ezimuzzaayo ewaka. Omulwadde asabibwa okujja n'omujjanjabi omu buli omu asabibwa okujja ne masiki bbiri birangiddwa omukulu w'eddwaliro ery'ekitovu. Tova ku Radio Buddu kye kibadde ekirango eky'obudde buno.

0: Katubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nye bebu bebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
1: na yeku sente za lero ogenda kutuongeramu Uruwe nsonga anti moto keba dedu galo kamara ichila langeri muno musai nawe vyo vimanyi
2: muna andi muna tugenze ntugwa sanga akabenje kakati atenze sinza kulaba muntu nga alimu bwetaavu
1: andi kati ngeda
2: mureka
1: kubanga wajile seo wano nawe ngorabe kuswaza kumulimo na ugendi la kunanka ni kupichi pichi uruwa jile seno teka unzenga sima inje likono umusai ilimu umusai mumito mwona
2: mune tuina haba ituwa sanze kukabenje ituwa kwa umwana muwala kwa tuwa atu temu duwa alido
1: andi kati ngabu umanyi munange nsi ngabu etambula emoto kang yiva deli mwe bintu ikifana gana ngabu etu tugula girafu zi Zetuojesa stukwa atakona angalo direkiti Hatuwe moto kwa umosai gonda kwa abade gujude muli Uli
2: Mbade nga matokea kunga antika Hatu tukubidana tufu na atuambu wa jambu lula
1: Nenda Iyo jambu lula nga gwenda njini yona efe abazioza Abozibe moto kwa Tupa tukula girabuzi Nobu ragara Bututeka muvimu Uli Agobobo buuka Obandibade butukula ki Butuluaza So ziba jeyo ngiram Ati singa tolidi ya utukulijo yoleza wano Ezi mtu zigoba no zigoba
2: Kato uyagala tuongele mumeka
1: Ulijo zilele vili Olidi Ugenda kukole isatu
2: Ika na uwe
1: Kende kechi Mwa mazima simu
2: bangara Kanyongele mwe mkumi ebili Eza omo
1: Neda Mkugambye Nchitukoze sa vimu Olidi Netukoze sa negravus Mpuli jebulu unji
2: Kari baba kari kanyongere mwe mkumi tango
1: Singa wabade watu gambi
2: Kanyongere mwe tango
1: Nche moto kerimuwa musai
2: Njogede kati njogede
1: Ate no kutari gama toba kwa chisolo kwa mtu
2: Kanyongere mwe tango
1: Tweka mwe bili
2: Tezi weda Tezi limu
1: Esa
2: tu Ninamu tango
1: Neto mpishiza bulu unji
2: Siku kuganti kukuisa bulu unji Na ye nisabu kilize
1: Anyway, ngeri jechiri nti nabula lala tujia kuoza buo wakso wawa Njia kuzituwala Na inge moto kayo Ye wabaduo tuwala ani
2: Tuwa na wadili nyenda ne mwanyina ne mchala wangi Katinga tuina jetuwade kurugendo tulaga Tutu ukamu kubo Na situ sangaka benje Kalimu abantu wa benja u Nenga uluo mwano umuwale Yaba da unga atawa butai Konze Tuo mwano ono katu mkorechi
1: Muyambe.
2: Twayambi muyambi. Nga simu manyi. Okuyamba omuntu kikwata kisa kusoka kumumanya.
1: Abantu ab'emitima emirundi mukyalionze nava ku bantu.
2: Nengamba munnange omwana ono tumutwale mu ddwaliro. Tumutwala paka mu ddwaliro. Era ffe twamusayiningidde buli kimu.
1: Simumanyi weewaabwe, simumanyi kikwatako.
2: Era twagezezzaako okusira ku nsawo gye twalabye gye twatebereza nti yeyiye ne tufunamu ennamba y'essimu ne tubategeeza omukisa mwattu nga baabadde bantu be twawe twakomye ne tuvaayo ne tweyongerayo mu birala
1: mukama yeebale nze munnange waliwo omusajja yava ku muti gwa ffene owulidde n'agenda agwa n'akutuka omukono nze kuvadda nga ndi muyonji kubadda kukyalo nga ndi muyonzi
2: amiina
1: era sizinga sikuvaayo kujja eno mu tawuni mu Kampala owuli naye nga mukyali waffe nali musajja muyonzi nyunza omuvubuka bwerere nno namutuma muzigo gwokka
2: guno ogwente
1: nagwe muyungisa ku makya n'olweggulo amaye ekirabo kye yampa kufunyisa muwala wange lubuto
2: ekyo kirabo
1: Ate kati ngambe ki kubanga gwe omuntu akujjanjabye n'otereera otegedde naye no okulinga omusasula era ng'omuganda bwe yagaa nti gw'owonyeggere
2: yali kusambya mu kifuba
1: tulepuse mpaka munnange nankati bannamateeka bagee nti omuwala ate munne tunaakola ki amufunyisizza olubuto ate tunaalupapulamu nti amateeka tegakkiriza okkakkana nga basazeewo amuwase owulidde amulabirire kakati munange cheche chilabo chia kula chini cheyampa ero kuvolo nze sikia yamba bantu ilanze nkwe unyiza kudile motoka yobwe tiempia no dira umusaine guyika muno bwe gutyo gwenkani dewan ngoli obadde tomumanyi tomulaba angana ko ali musajja wambala
2: kama echa chimpe ero mukisa
1: musajja wambala nyo
2: kama chimpe ero mukisa
1: mpoje kirala kinaba denjagala okugamba nti wano waliwo musajja era naye atera okujja nayolezaawo emotoka nga ggwe owuli alina nankani oba olina akatale oba ggwe wennyini nga weetaaze alina na super custom
2: otyo
1: agitunda mbu yali y'abazungu ng'ebatambuza muno n'abazungu bwe baagenda tebamuwanga ekirabo yali ng'abavuga kati ye agamba nti omugaso gwayo ng'ate yeetaaga ssente alina omwana yalwala owulidde yeetaaga ssente ssente za kumusondera kuba omwana yalwala obulwadde bukambwe yalwala omutima kakati ayagala agitunde bwekuba kutandika atandikire ku ezo yabingambye naye nze ngerimu esitambula era ndaba abantu bajja wano kuleetawo mumotoka naye nga nti nja kufuna mbanywanyi bange mbeere nga mbagamba kati n'abamu ku banywanyi bange
2: gwomukuyenze aye ensonga nzitegedde nja kulaba ekyokukola
1: kati mugambe nti ajja kulaba ekyokukola
2: kanneetereze
1: kuba buli lunaku bw'aba tazza nkubira era nemmotoka fe tujooza naga nti njagala kubanga waliwo bano betutambuza ku mapiisi ludawa enkolera naye kyekiringa ekiriwo kati
2: kyekirabo
1: kiyinza okuvaamu ssente ezisobola okuntambuza nezinsembuzaako abaana nkwatirako baleme kusanga ngaate ndingala obunani
2: waawo
1: sente zezi neyanza kale nja kuba mugamba tulabe twetegereze
2: kale munaye
1: naye toddamu ate n'ogira abala leero omusaine kugira kale
2: munaye akuume ye banaye ye olwaleero nga nkooye bulala n'otulo tuntemya bisiki owaayi
3: wangi
2: olinayo akokuluma alumako
3: akokuluma alumako
2: musajja mukulu akutumidde agenze
3: mudu ovaawa wa musajja mukulu oba muddwali
2: obwedda nno tuvudde muddavuddedda muddwali obwedda nine musajja mukulu tunyumya ne tutambula paka awo
3: muddwaliro tewabaddeeyo byakulya
2: muddwali atebafumbayo
3: osabako okuluma alumako mbadde manyi nti gye watutte omulwadde babadde bategeseeyo ebyokulya nze bwe mbadde ndowooza
2: enkola yo sigitegedde kati ekyeddwaliro kyogamba nti kuba nkirowooza nenfumize naye nayoono kikyagezaako okutegeeza nti muddwaliro toliddeeyo muddwaliro ninayo afumba
3: oba tolinayo afumba yabadde afumba wabadde omusuulira ki otwala abatafumba nsabuwe munsobeeta nekyemwagala nekimusobera
2: wabadde oyagala obunemusaayi
3: munemusaayi ki kati mbuuza gwe wafuuka wa Red Cross gwe Good Samaritan wensi eno
2: kati ndi Good Samaritan ninamwako obuntu nkyalimu ensa
3: ensa eriwa
2: omwana muwala omulaba agudde kabenje ayazira na bwaziranye kati twandimulesawa gwe mu musaayi
3: ekizibukyolinabulikintuokiomweruango
2: ndala wabaddewo omuddugavu wandinga nititwalamu omuddugavu
3: abagudde kabenje babadde abantu babiri omusajja n'omukazi gwe walonzeeko mukazi
2: ono yeyabadde taliiko agamba
3: nga gwomulaba
2: nze nemulaba naye ekizibu kyolina nti buli kintu kiwa makulu ebbuba ligenda kutta
3: linzite
2: ebbuba ligenda
3: ye ngenda kuba ndikola nga ndikola kuki
2: buli kintu kiwa makulu omuntu ne bwayamba obuyambi
3: gwoyamba gwani gwe bakakuyamba emeka
2: olwokuba nti siyambiddwa tekitegeeza nti nange siyamba
3: era bwoba oyamba oyambamukazi
2: nze tegunfuula wa mutima mubi
3: era bwoba oyamba oyamba mukazi
2: kati ekyo gwe nayambye
3: kati bwoba gwe wayambye genda gwoba osaba emmere Hey. Egenda gwobo sabe mmere.
2: Kwegamba awo tutuse kati.
3: Ate wetutuse gwo watandisewo.
2: Awo wetuli.
3: Gwo watandisewo. Hey. Nyiza nti okubanga ndi
2: mu. Awo wetuli.
3: Okiwulira.
2: Wetuli.
3: Inze nongo bamu. Tubendera awo. Ofulumya omu oyingiza omukazi mbu omutwa. Omuntu gwe tusanze mu kubo. No musuza nakusuza wo mukazi wo. Gwo maze na ye miaka ne miaka mbu oyamba oyamba.
2: Bwoso
3: ku bantu bonna abaabadde bayitawo.
2: Kino kyabadde kutaasa bulamu.
3: Ku bantu bonna abaabadde bayitawo.
2: Singa yabadde ambyule.
3: Gwe wabadde oyina ekisaweka ekiyamba.
2: Wano.
3: Era bakutende nga bw'oyina emmotoka.
2: Bw'ogenda okutunuulira omukulembeze w'eggwanga ekkuba alibeeramu.
3: Bakulabye.
2: Tewali mmotoka emujjamu. Naye bw'ebeera nga ambyulensi ng'erina mulwadde naye yennyini adde
3: ebbali. Kati wabadde wa
2: ambyulensi. Kyokka y'abakulembera eggwanga.
3: Wabadde wa ambyulensi.
2: Nabadde nsobola okuteeka ebbali.
3: Wabadde wa ambyulensi.
2: Ntaase obulamu bw'omulala. Kubanga gwe wabadde mulamu. Okiraba? Naye bw'oba tosobola kiraba nti kuli kwabadde kufana kuwona kutaasa bulamu bwa
3: muntu. Kufana kuwona okwani okwa Uganda wo.
2: Singa yabadde mwana wo. Nga gwe baleka kukuba bwe batyo. Singa wabadde gwe.
3: Linda abanganda ze bamutwale. Gwe wabadde omutwala wadde omutwala nga. Era ng'otwala mukazi. Nze kyasinze okunewunyisa. Abantu abagudde kabenje oli yagudde ku boda. N'owa boda n'afuna obuzibu. Wabula gwe wayabuddewo omukazi. Kyandeze nti omukazi oyo wabadde omumanyi. Kyekisooka.
2: Babadde bavuga muvuge. Owa boda inzo okuba yabadde mulaga jjavu naye ono talina musango.
3: Saagala kuleekaana nnyo.
2: Anti waleekaanye dda, waleekaanye dda.
3: Saagala ndeekaane nnyo.
2: Naye
3: kituufu.
2: Bwe kibanga bweyiro kati alina okumfumbira wa mudwaliro.
3: Tofaayo. Tandise kubwekalizaamu kutuuka kwekyo. Tofaayo. Nze sikiyinaako buzibu.
2: Tofaayo.
3: Genda maaso n'obwamalaaya
2: bwo. Tofaayo.
3: Nze sikuyinaako buzibu. Era teri wano.
2: Kati opita na malaaya.
3: Era kyekyo. Kubanga ekinneewuunyisa olonda otya abantu bagwa batya kabenje babiri gwe n'olondako
2: omukazi
3: emmotoka yabadde nnene
2: gwenabaddemuwekka gwenabadde nsobola okutwala
3: gwe wayayani
2: naye kale bwamalaaya obuyisa bwamalaaya
3: walabye malaaya yeefa n'ogamba nka ŋŋende ngiyambe.
2: Tofaayo kamale n'okufuna sente ngitwalire n'ekubintu
3: gendo otwale bwe watute nafudde
2: bwewagenze
3: naye unafudde
2: ogambye enfumbire
3: gende ekufumbire gendo ojjanjabe
0: katubebere n'ababebere bebubebere nga tumanya ebyebubebere olwo tubebere ng'ababebere bebubebere mu puloguraamu agafa ebubebere.
4: Chawuliriza gaffe bubebere wano ku Radio Buddu.
5: Wewao, tuli kuchenda, munaana komuza, munaana nechenda mutana komuza tano. Eno ye Radio Buddu ya muntu abulijjo tuli mu program agafe bubebere. Ngabulijjo ababebere bo tuba tuyingiddewo era nga munnange tukulisayo gy'okomye okumpi n'ewala abafunye ebizibu ebiteebereka Mukama Katonda ali wamu nammwe mugende maaso n'okumusaba ate nammwe abafunye ebirungi muyogeyoge naye teweerabira okutulirako ku munna atalina kubanga eno embeera ennaku zino bagiyita tolya munno. Nze jajjamwe mzei kamadi oswagwa kaminositaino zakayo ndi mutabani wa mwali mukigundi simalutuone waliye bakijjulire kalungwe Masaka nkwagaliza okuwuliriza okulungi
6: nange muzukulu wa mviri ndabuladde beretwa musajja fumu lya mu nsonda eritwogera nsolo zerise omuti gw'ensonzi okutunga enkulu neto kifumbikolako kiroga mutu omusajja tamwa kantu nange nkwaniriza akawungezi ka leero.
7: Wewawo nange nkubuuza ko mukwano gwaffe gwe najo senzidde okubanga ate otuwuliriza tuwebale kubanga ate wekumira ku Radio Buddu. Tuli mu bikujjuko byaffe eby'okujaguza emyaka 25 nga tukuweereza kye twatumye Radio Buddu at 25 era nga nkubuuzaako ne nkukulisa yeriyo gye twatandikidde wansi mu Serukeera. Akakati wano naffe wetuze tuberenga ate munnange tunyumyanyumyamu naawe tusuubira nti tebikutambulidde bubi sofa. Ewakeeyo bwe biba biri bubi tukusaasiddeko nnyo abafiiriddwa abalwadde abakoze roosi ng'olwaleero tebitambudde bulungi tukusaasiddeko nnyo ennyini ddala ate gwe bitambulidde obulungi yogayoga nnyo munnaffe naddala mu abagendako mikolo egy'enjawulo wiikendi eno. Olwaleero nno ziri 24 zennaku z'omwezi omwezi tuli mu gwa 7/2/6 gwe mwaka mpulidde bagamba nti enkya tugenda kulongoosa.
6: Tutandika ne saawa emu
7: mpaka saawa nnya
5: buli lwa mukaaga olusemba mwezi
8: Chitandika ncha.
3: Banange. Ngati tuchetegeke dite batu wade mukadde kweteka.
8: Adu wade mulinda kusoka kuata mafumu.
1: Anti. Soka kukulachi.
3: Anti pulideba ganti te wali chiduka na chimo chigenda kubanga chitambu.
1: Mwina kusoka kukula.
3: Kate fabakera kuchachi kumikole jenja ulo batu koze
8: bati. Kati nebeliwa bidongo vya mbaga.
1: Bitandika
8: sawa nya.
3: Ah. Singe tabuse.
1: Hey.
3: Kati bwemba nimera ye wange banji jayo.
1: Ato limera ye uoto togende kumirimo kora.
3: Anti ninda biwe de.
1: Genda ukoliku. Uyoko gende unabulunji wansi yo Uganda.
3: But nange.
1: Ati butani kila mochitundu cho.
3: Butani sena manyi.
1: Hey. Mungu wakalili ze chisa.
3: Mwoto kazaka kuna dembezo kaze zitambula.
1: Hey.
3: Paka sawa nya.
1: Okulaba boda bodo vimi mwoto kange. Tambula anga sawa tezinda wera nya kuda wabu.
3: Atefu abadjo kula wano batukoze batia.
1: Abali wa.
3: Abadjo kukula wano kusawe imwe yoku macha.
1: Hey. Kakati anti mwumuliba na mauli mwino kubiriza abantu. Otege hey. Deva gende bakolichi. Bakole bulungi bwanze kachitona abane card
3: nendo zangu obane nsonge nyonyole keke tegereke kaba yenzo kule kano itawo
1: chigere ato na nyemu
3: wane kovidi
1: otege dina kati wachigirachi
8: wachigendo kuba
1: katuje oba kabuno katono nyone awe nga buotele ila ayituko mau
9: tukunda tuuluguma tusindo kuma tuwa tukidensiyo na eno ye radio budu radio yomu tuwa ulijo.
10: The Miss Uganda 2026 Journey to the Crown is calling. Are you confident? Ambitious and ready to represent the Pearl of Africa? Register now. Log on to missuganda.org. Celebrating 15 years of true Ugandan beauty. Follow the search on Star Times Makula Chika starting 31st of July every Friday to Sunday at 8 p.m. Sponsored by partner sponsors V&A Sherry, Vaseline, U Home, 7 Days International, Evervest Malt, and the lead sponsor, Opain Uganda. Alcohol is not for sale to persons under the age of 18. Please drink responsibly. Possibly.
11: Akaunga kabu du super maize flour. Karunji, kawomu, keru burunji. Atenga kasunsu duwe biume biyo murembe. Kekebe jedua bakugu. Eranga kari kumutindo guansiyo na. Oyagara kasomero. Kawote eri, kakulia waka, obaka amukoro. Akaunga kabu du super maize flour. Checho kudibula mucho. Guaketa ze mubutono, obamu bunji. Kaje kudukari abwe mwenyendo. Kumukono guadionga wakaisa kusiteji. Ngo yambo ka okuole kira kuwero kamu. Obo suburo kwege endelea kufactory. Uwalie kabale mugonzi. Akaunga kabudu super maize flour. Kakolewa barona agrobusiness center SMC limited. Bakubile kusimo. Noti musamvu. Mwenda munana. Munana mwenda. Atano mutano. Obaku noti musamvu munana bili. Kumina musamvu. Nkaga. Chenda munana.
12: Luwacho sasula chinji. Ngate waliwa mkisa gopita sasula ya dechi kumi. Katingo kweza apu ya momo mpya. E yani umomo apu. Usobulo kusendi kilo mtu ye nasende kubwedede. Buli weekendi. Obo kusasula masanyalaze. Wamune bidu za mazi. Ezidu wansi wen kumitanu kubwedede. Iye chitufu. Otele kachinji. Chikuwe midembe. Wamune ukukongira manji mungalozo. Katida unilodinga. Oba gula woni umomo apu lero. Otanikira wakunyumido ulamu. Obutalimu ya doksasule nusu. Ago gemanyi gamomo.
13: Katimiaka kumine tanu wendu. Nga musukulu wachisolo. Sonko judio muso. Akwede za maudie na programu ezenja ulo. Omulia zebia mfuzi. Ezebia nkula kulana. Omukwano wamuna ukusomesa. Kari nunuluenzo ngeyo. Sonko judio muso. Habakola basebo ni banyabo. Okumwega tekuonga jangu ze miaka kumine tanu. Ngarimu radio. Sonko judio sase wa miaka kumine tanu. Ajijangu ze nabana baza liwanga tewatusa. Mchivulu chatumia. Sonko judio at 15 years in radio. Save our premise. Ngina kusuma sabili mwendo mwezo kumuna no mwaka guna kupatero shamu jimasaka. Habange mchetu jagudize wamune soko judi. Wamuna wana wazari wanga tebatuse. Tugenda kunyumirwa. Hati haba imbi haba manyi mugwanga bakuyimba. Embutu zifuke ngambe ngomi nganda. Oru wetulia wamuna okunywa. Ngina kusuma sabili mwendo mwezo kumuna no mwaka guna kupatero shamu jimasaka. Okuingi na mituwale mili kwesa tu. Vye pia mituwale tanu. Hemeza mituwale asa tungate mili angonja kukula au kusewa kumyezaka ungezi. Biwa kidwa. Hajati celebrators masaka. Hanjeli kikeks and cafe masaka. Topu modo Uganda. Topu tailors kusitevji complex masaka. Seloma shoes mchikupo masaka. Joanna farm supply kulebu kakata masaka. Pioni tents chijabwemi. Arsenal fans masaka central wamne region. Widows class fashions masaka. Enokatikino jizesunga kuchapa.

0: Ochali ku radio budu, ha radio iyo muntu wabulijjo, mwebali nyo, mwebali ledala, mwebali kwiranga ate mujye kumideko, mwebali kwiranga ate muuliriza, tukwaniriza mchitunu chine chokubiri, ngabu chigendo kwiranga ate chita ambula, era chitunu chine chokubiri, ngabu lijjo, mchimanya bumanya nchitandika niba nafe, aba 40 bet. Natugina kufuno mchala reste mbatide na mugima ngabuli jio kutuse kubu baka kufako mba na faba 40 bet tuga mantibinji edacho sobulo kula chibachi mchoka ogena bugenzi website ya fe ya www.40bet.ug songa zona no sobulo kupira ngate ozitambuliza dala maridadi sana manager
1: wangisa
0: ombuze ko nyo ningamba munangu ba wabulira wa tegabanga gana matabaga kutwala
1: ajende munange banabuddu enteka teka ngidaba mu mugwe bale
0: muri mochi
1: enteka teka yo kuzimba etsawe ngidabi
0: temufa temufa yo namwe wamwe bijja nengera bo mukimanyi nti buli kimufa abakulembera
1: Enteka teke yo sebo jirina ya tandu kadirange chisawe
0: hey.
1: Enteka teka ya tandu kadamu che gonza
0: La musa kubatuliza munange
1: Na ya zizo sebo na ya zege Wewa lukubanti na unakoluwa lido mpado mkusa Oko ugeda kona abantu bape Mbwe natu mbude radio, kudu radio yomu ntu wabuli jong kula msiza kwa nyo Hidangu tuusa kwa kula msiza kwa mu company gagade 40 bet Uganda Nzemba chide resti na mkema okuva mu 40 bet Uganda
0: Bita ambla bita mu 40 bet World Cup yako mekaleze dua tuwaji mazeko tutia
1: Tulibu nanti World Cup yako mekaleze dua Hidangu jaga loku pategezo nti abantu mu season ya World Cup era babadde bawangula sente the 40 bet tubayozayoza ate era nga wemutumanyi nti omuntu yenna bwabettinga naffe n'awangula sente zetu zimusasulirawo ekituufu kiri nti tewali n'omu atubanja buli awangudde sente ze abadde azifunirawo nga bwaziwangudde so tubayozayoza mwenna abawangudde sente mu kaseera ka World Cup naye njagala okubategeeza nti wadde nga World Cup yakomekerezebwa tekitegeeza nti 40 bet nayo yagaddewo nedda nabagamba ffe tetugendako mu kuwummula kwonna era ne mu kaseera gano waliwoko empiira egitambula amawanga ag'enjawulo okugenda mu Czech Republic ziri zitambula okugenda mu ggwanga erya Brazil okugenda mu ggwanga erya Sweden era bakakasa nti empiira egyo zonna gigina ku 40 bet ate era n'ekirala ekiri interesting kadeka wakati mukulindirira lijeze n'okuvanga bezira oso kulindirira nga ate ekiyo neugamba nti kanti nolire weekend eya Premier League ejyokubanga esooka ne weekend ejyokubanga eddako nsibe emipiira egyo oso okubanga ogisibako mu kadde kano okubanga already kwejiri ku website yaffe eya www.40bet.org ate me avisa ne chamulina avieta website ya pe to taking up kwa kunusu vitando akwa avieta ate chidunji cha avieta go wepimira po kusente enyonyo ya uriwe veda mubanga wet odi yeba ye kubisa ne sente zobo utadeko ziba ze kubisa so go wa uli nanga odi jofu nye obanga jotu seko kumala no uli nanga ukoye sente ogamba ugambi iti cash out sente nazigenda kwa akaunti yo mbagirawo sekitofu chidi nti 40 bet tusigaddenga ebirimu byaffe kyatambula wonna okwetoola eggwanga Uganda branches zaffe nzigule buli wamu osanga tusobokuba nga ate tukutuusaako obuweereza waffe nga bw'obeera obwetaaze nkadde kano mbakubiriza okusigala nga mubettinga ne 40 bet kubanga ffe tusasulirawo ate tusasula mpaka ku kawumbi ate osigala ng'obettinga naffe kasita okusigala ng'obettinga nedda na yaka katono kubo ofisi zao kwa manyagalo upatio teke mufotibet obetinge hero wangule sente ane fotibet www.fotibet.tg o insano kugenda kubranchi ya feyo ne kuliokompi au kwete onde guanga Uganda.
0: Bita ambla bita kugomba
1: gomba tulibulu njisevo
0: round ya soka ya tambude cha generali mwogeza kuku wangu tuna siku gomba yuka wabula mpile jama saza da kukusaidi ya tambude cha
1: kusoka la dana leoza competition ye yonge de na dana mwivi njerimu saidi yeyo budu mwizo gama nti mwade mwivulu nji na ye aluwe mwivi njangu lava nti competition ye yonge de katinge chibi njia chama sengede omuli esazali ya gomba omuli esazali ya chagwe esazali ya maokota esazali ya sese esazali ya bulemezi esazali ya busiro amasaza mwalaba nti competition yoweri akule mbede wabali kupoint kumi esazali ya chagwe ngoida masaza avidi gali kupoint mbunana kubunana sese nesazali ya gomba ledi ngoida wesazali ya maokota abali kupoint mosambo na abali kupoint senya busiro kocheka nesazali ya bulemezi achikula ganti competition weri ya mani era siongero kutusi great fanani buti ya second round wege ndo kubangi ilari kamo ama sazanda wangali mkubanga gete kateka genja ulo noko ngera muka abasambi of course nape gomba tuwa yongede muko kubasambi abasambi basatu abalambidi ya nechi kula ganti competition yege na kubera ya mani na yu kwesi gama kusaidi ya gomba jenga lukubanga tegeza mna gomba inari ya yonti timi ya fe echali ku missioni ya pe bitu atandikirako era omulamwa gwe tuliko era kyetugoba tukiraba njagala okubakunga timu okwongera okubanga mu kiwagira naye mbadde mukola mu first round ne second round bwe mba mukola by the old uncle responde oko senta tulina omupiira ogw'omukwano sebo kubanga nzikiriza abantu baffe okubategeeza ku geemu eyo
0: tewalitaena
1: kukyaza esaza eri abusujjo
0: usujjo
1: yakukyalidde keeyo n'omukuba omupiira kakati agenda kusala kuko ekabula soke kupitisa onako resande omupiira ogwo gwa saawa kumi era okuyingira nziri ya 15 omupiira gwa mukwano so banda mupiira bonna nyongera okubanga mbakunga okujja kukisaawe okulaba omupiira ogwo gomba ngaetunkanisa zeri abusujjo omupiira gwa mukwano empaka ezamasaza weekend eno zaawumuddeko so tulina okofendiri geemu eyo naye nze ng'omuntu of course mbadde impressed ne performances amasaza gaade gateekawo ekibadde kikyabulamu ndowooza kwongera ku goal eziteebebwa naye nga olaba nti competition ebadde y'amaanyi so fa mu first round
0: mu ndaba yo y'ebintu lwaki competition oba oli awo yeeyongeddemuko season yenu
1: competition of course yeeyongedde era ng'ebimu ku ebyo ebisinze okuba nga bigireete kitandikirwako season yewedde twalaba agamu ku masaza amanene ddala nga gakola bubi kati esaza ng'erya Buddu okuba nga teryava mu kibinja esaza lya Gomba okuba nga teryava mu kibinja esaza lya Bulemezi bwe njogera ku masaza amanene of course ng'oggyeko ne numbers ez'abantu naye n'okuba nti bawanguddeko ku bikopo era nga bali bamu ku abo abasinze okuwangula ebikopo tebaakola bulungi season yewedde so season eno ng'osuubira nti balina okuba nga enneeteekateeka baagiteekawo era ye competition ate nekijja nga mukadde pool bataakolera bulungi waliwo amasaza agaasituka kati of course nago season eno nga tegasobola kuba nga gajjako kigere okujjako just okwongeramu obwongezi ensonga lwaki olaba nti kati competition eba weeri banga nabo baafuna okwekkiririzamu nti naffe tusobola okuba nga tukompitinga abanene we batali akati abanene bakomyewo baagala kuddamu kulwanira bifo byabwe ate nga n'abaali babiyingiramu kati nabo bagamba naffe tuteekedwa kuba nga tuvaawo so ensonga lwaki ezimu ku ezo ensonga lwaki nsuubira nti competition yeeyongedde then n'ekyokuba nti mukadde kano amasaza gazzemu okulaba ku faces ezaaliko ko mu masaza oba abaali bafunye koko mukisa ne basuumuusibwa ogenda nga mu Premier League oba mu Big League okuba nga kati mwebali amasaza era olabe nti n'akatale kano winde eclosing bull nako olwaleero laba nti amasaza agamu era gaddukiddekoko ku basambi we batyo so ndowooza nti mu mbeera eyo competition naye n'engeri gyeyongeddemu mu ange eyo
0: naye rest gwe mu ndaba ey'ebintu ddala ki Chari cha mupira techiba techizibideyo basambi bana abajja abato china chechongera ko nye chiri yao na do kongera mu kuko basambi bana abali ko kate ngabamaze okufunda ku exposure
1: okusokera dala buli kintu ekitukawo mu nsi kibeera ne negative ne positive side ekibeera na advantage ne disadvantage buli change yonna wejjawo ebaako kyenyigiriza abawadde ate ebaako kyeyongerako naye ngenda kusoka nkuwe ekyokulabirako nti mukadde kadogo tunuulira ligi ya Uganda ttiimu nga ziri mu kweteekateeka mu butuufu tuli mu kulaba abamukuba babasambi bada Uganda bebadde bajjako okukola ebirowoozo naboolyawo balowooza nti tebaagendako okuku promaibi bali eyo akiyinza okuba nga kyakomawo obanga balina kweyongerayo bweyongezi naye nga kati tubalaba nabo baakomyewo mu ligi era nga maybe bali ready okuba nga baddamu okuweebwa omukisa ate era n'okompitinga so mu bulamu obwa bulijjo setbacks zibaawo embeera nebaawo omuntu nafuna ko ka setback singa wabeera tewali wamuteereddewokka omukono gumuyambako oba okumuwa wayinza okwesigama omuntu asobola okumaliriza ng'ayitaawo so bwekitunuulyamu ange eyo oyinza okukitwala nti advantage eri abasambi bano okuddamu okubawa omukisa nti bannaawe okyasobola eyo osobola okujja n'obeera ng'owulaga akikyo wali osobola okukola oba kikyo wakolako then naddamu naafuna omukisa ogwo asirowooza nti waliwo omusambi asobola okuba nga asibirwayo naye omuntu aba asobola asobola okuddamu n'alagwa bwajja ng'era tasobola aliwasobola era abasobola okuba nga taking over ekifo ekyo so nze ndowooza nti kiri tuwe kirina advantage kirina ne disadvantage naye kyenjagala okuba nga of course ntegeeza abantu baffe nti buli omu alina omukisa ogusobola okulaga kiki asobola okuba nga akola so nze ndowooza nti olw'okuba weekiri tusobola okuba nga kyebrasinga nga bwetulaba kyemmanyi nti n'abavunaanyizibwa oba abatesitesi b'empaka bongera okuba nga beetegereza nti bwekyazze kati kitambula kitya kiri kitya at the end of the tournament basobola okuddamu ne batuula ne ba reviewinga ne bapimaapima ebirungi bobigerageranye ne disadvantage kibadde kitya maybe season eddako ate newabeera opportunities endala ezikolebwa naye ku side y'abasambi bano abaweerebwa opportunity olaba nga nabo kibagattako ebanga second chance ebe baweerebwa mu kadde kano tomanye nnyo nsonga lwaki baabatuuka ekiseera maybe ne babeera nga gye bagenda ekintu ekikyatambula bulungi so bw'akomawo who knows asobola okuddamu era neyeyongerayo
0: Rest mu bigambo ebisembayo okuva awo bako busembayo bannaffe aba 40 bit omanyi otwayiseyo bwisi
1: naye muna coach mundabire nnyo
2: maama nange wendi
1: kiragwa coaching ekyalidde kutambala
2: ali kati nze
1: enyamba matovunga ku luno bambi ku luno
2: ati nange ninga Spain stay warm
1: bambi ne bakwate ekyokuna
2: batidde
1: wagise
2: ninga Spain is conceding
1: bambi nali impressed nnyo n'omupiira coach gw'esamba of course gwanyumira nnyo nga mukyalidde esaza eri akutambala nagulabako naye nga nsibula abantu baffe of course njagala okubakubiriza okusigala nga babettingala obuvunaanyizibwa n'okubajjukiza nti betting si mulimu bannange naye era mbagamba nti 40 bet tuliko mu holiday yonna ebyokusibako tubirina genda ku website yaffe www.40bet.cg oba genda ku branch yaffe yonna ekuli okumpi okwetoolola eggwanga Uganda mujjukire no weekend gye tugendamu ye weekend esembayo mwezi ogw'omusanvu so kyatteeka okuba ng'owangula ssente adde 40 bet mukadde kana ka weekend ajjukira cash out tumulina osooka ashinga out ba akadde konna k'oba oyagaliddeko so cash out tumulina website yaffe www.40bet.cg
0: kale tukutadde abamulengera batulabire
1: esengo
0: obagambe tubatumiddeko nnyo
1: Kali
0: ye mukyala oyo Resti mbatidde namugema tuvudde kuko nimbya 40 bet ne tuyingira kuko obuulya mu byamasaza kubanga manager wa timu ya saza eri agomba mukasera kano baina abasambi abakuba ko liji banji robo lyao rozanti abadde tasula kubiranga atachi kuba abadde na kubiranga ate akiriza bukiza nsonga nga bizigeza ko kubiranga ate azitambula tugera kuanga tumula muko then bituva mkumula muko tugenda kujja tweyongereyo neda chikes dake zente katekeno tovao
3: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukidansi yona eno ye radio budu radio yomtu wa ulijo kuruo kutanulua wikeno kusawa kumye zaka ungezi tosubalu lagu alusemba yo uruo walodi kapubanga bia bili mukaga ngeno ye show eyo kusebe mipide chasinze mu Uganda ngeiragi babu televo kusanyuka primo wamune kumakula chika kustata imuziko ka eno ye pate ya walodi kapu nga tujitademwe binono gobi ya muziki omuri ya bayimbi nga Nina Rose Dax Katero sakone ba comedians nga madurati ne chiko walodi kapubanga bia bili mukaga eteke buwa musente banga bet Betinga n'obuvunaanyizibwa.
4: Tukulete dechama ekyobulamu obulungi. Kazire Power Tonic akolebwa mu nkoge, ensigo z'ensuju, omulondo, awamu n'engabo ya kyalo, emanyiddwa nga cactus. Kazire Power Tonic ayamba mu kugula emisuwa, awamanyi g'ekisajja, ayamba n'abo abakaluubirizibwa mu kufuyisa, akugira kookolo w'okuzibikira, ko n'okwongera amaanyi mu mubiri. Tulina Kazire Red Tonic agula enseke n'emisuwa mu bakyala, akugira ebizimba bya nabaana ne munse. Ekigala nga mu bakyala kono okuyamba abalumizibwa mu ndira

0: Echali ku radio budu, radio iyo muntu abulijjo mwebali nnyo mwebali liddala mwebali kwiranga ate mujye kumidde ko mwebali kwiranga ate muuliriza eddakiika zo ziri 47 ezakaita kusawa etano ezekiro ekyolunaku luno olwaliro mwena abali wali munyendo njaga kutegeeza kuko ewa Mike Bitanda munyenda awo banenge mugamba mutya mwebali kwiranga ate ensonga musitambuza bulungi then wali ye Kampala ewa Walties Auto Garage mwebule kuilanga tenso nga mzitambuliza dalama lidadi sana vantegeza koko nti Walties Auto Garage wane wama Mike Bitanda munyendo moto kawezitu kila unaona ni wasa ulo kuilanga tebazi kula ku adena tine wazi tuwala wali iwa Walties Auto Garage mchivuga icheka mpalaso mugamba mtia mwebule kuilanga tenso nga zona na mzitambuliza dalama lidadi sana mwebule kuilanga temuliza iyo mtu walu jo gambo tali na Riam mwebule kuilanga tenso nga zona mzitambuliza dalama lidadi sana rondo wetu tuchali ku club ya banafa bachewusi ku Madrid obo lyao byatambula anga byasolo kulanga te bitambula then kati obwanga abolekeza club ya Chelsea mu Premier League obo lyao ne mu league joenzo kwanguruza koko ejude obikolige bingi ate mbutufu wetago kubiranga otekawo ekisukulu makwecho kyateka kutimya banafa ba Madrid
1: tuchogedde konti ku Madrid ezimukoze zali challengeze kwali kukola bubi mu big games atenge irabi kanti bade challenge ku club ya Chelsea era Chelsea no bwetegereza ku mipira 17 gibazanyanga bazanya teams eziliko mu bifo omwende ebisoka Chelsea campaign wedde just bakuna ku wins 3 abakugwa games 8 ne 2 mukaga era ngo giye ko teams 3 ezali mu relegation zone ze teams ezasinga kufuna obonero obutini ku teams eziliko mu top 9 okusinga ku club ya Chelsea kakati echaino kubera ngakirwanyisa amanyige ngo mutendesi tubagame tusinga mujya jengera nyo ku Liverpool sen Liverpool sen system ye system zeze ya singo kuisanga ya kuisanga 3-4-2-1 basa tu bana babiri omu yabiranga na Edmond Tapsoba mu of course local sen ila deck yabiranga mu goal then yabiranga na Odilon Kosono mu back Jonathan Itam mu back na Edmond Tapsoba kati yali ina jetuita box midfield box midfield yabiranga mu Escudero Palacios Negulani Tijaka bibaberanga ukakati nga ina bano ba wingers ababiranga abapubutusi ba wingers abamalayo okuli omusamije ne mfiri mpong e Alejandro Grimaudo
0: era nsonga chi by the end za dagala Grant Jaka
1: ya
0: amuzeyo amukubye kya kubyanga kutimya ba Leverkusen
1: buterevu so kubanga system we bali bagitegeera nyo kati yadiranga badiranga Jonathan Hoffman ne Viz nga bali ko masoga Jacane ne Escudero Palacios chobola tuba gamet midfield yabo yabiranga ya box babana like ngabola bila dala box weba ti Escudero Palacios Gulaniti Jaka Viz ne Hoffman kati nadiro musambi Victor Boniface olumu yabiranga mu maso kubanga mujukira ti Patrick Schick by then yali mulwadde era ti yaina nyo mukono mukuangula kwa aliji dho ya jaluvanyuma na bagolosi ya kuwa ne Victor Boniface ya musambi ya singwa kwe sewa nyu mkampini ujibawa succeedinga kakati system ye wete buya veda anga 3-4-2-1 nenga aliku social dad ya kuwe sanga nyu baka ya basambi ya bana ku social dad yoko vili so chobola utuwa gambi nchi anyway nchi ya mutende sali stack kuwanu system ya mutende soyo kuliba kusen buliwe ya ne system weyo first of all by the way wakendo kupenda nga wete gireza kukirabu ya liba kusen mbili ya bili abidimu ya satu bili abidimu ena Alonso ulimpira kwe ya zanya kwe ya tendeka ya kupanga system weyo basatu banaba bili omu tiyachusa ako kushepi ine kuri ya Madrid jukira ntolimu inokula system favori nga bazanya abo abatambula obutambu sine ebirala chamvira ko kuchusa formation ze minute 15 ne tubagambye nti ku kirabu ya Liverpool sen buli game yonna yali akubisa system ku Madrid mu game 19 yaleta formation 15 Buyabede yanga ku Liverpool sen buyakubanga system ya basatu banaba bili omu Liverpool sen yeno Katinga Musoni ya bidi abirimu satu bidi abirimu ena ku average. Mabera ngane possession ya bitunu kagamu bibiri na katundu tundu kamu. So ye timu mkasera ako yaliye singo kwe kumano mpira. Kampeni ya dako buli mpira mabera ngane possession ya bitundu atanu mwenda. No tundu mkaga bali mchako vili. Mweja kumadweed uloku chusa chisisti mzu wano na wali. Uyavira nga Madrid ku average mulariga ya kwa tanga chaku satu. Mkwe kumano mpira ogo kupossession buli mpira. Mabera ngane bitundu atanu mwenda. Na katundu tundu kamu. Kakati system weye ya jetoge deko jabadatilo kupera nga kubi sabasa tubanda wabili omu njagala kupera nga mategeza kunti mission ebera yaku bako esanyo wano babida bako esanyo na babili ni namba satu ilato labanga gini maudo nefiri mpongo nga bako lanyo rumunga wesa ngati viz saidi jaba kwa tide akwa tagana bulungu nyono musambi arjandio Grimaudo nosanga nga Uffman side jaba akwa tide akwa taganya na nyono musambi jari mifiri mpongo bogende kupenda nga wetegereza kakati system wene kukirabu ya Chelsea ku Stamford Bridge esolo kupenda nga kwa liratu subiranti zesu mkwezo system wese zagendo kupenda nga soko kupenda nga agezesa boyali akaja kuliva kuseni timu wene tia place nganga nyo na ye with the time yagende chachi achirongo sam kakati mbunda siriga mkampenizi actually zali timu zibiri zali timu zibiri zageza kukubanga omupira mje tuita high turnover yitimu kubo omupira nge kubide mumita zima kumiana ne kumpiwa goal so bakola high turnover zali bisatu nkaga musanvu kwezo bafuna mgoles musanvu bafuna mukebizungirize insabu mu bisatu mumbere mu bendala bida bili mwena bida bili mutano chagenda chikendera kwanga binje byali bichuse era bali te bacha banyu mpira ngabo chaveranga mu kampeni ze za soka nero labanti ku Real Madrid baba mpira minuti 10 kaga mukaga mita zima 10 yana wakati wa goal okuva ku goal ya yo mulabe era ngo joko kilabu ya Bilbao ya kilabu ya basingako chitege santi yali aine chintu chali atent ali mpera nga batendeka atenge echo nti Madrid mpira go bago banga nga tuchimanyi nti bali baine musambi Vini no musambi Mbappe abalabi kanga abesulire ogwa nagamba ebisere bisinga musonga zo ku pressinga Chelsea ina basanyi abato baina basanyi bwa signinze betusubira nti of course ina basanyi bya missinze nga kukulera era Chelsea ate kukulera mugenda mu missinga nyo awatali Alonso kwangu laba nti kukulero no uwongo wagenda maso bado mulaba ni kugwangira iliya Spain so abadde jakola nyo wansi wa Alonso because ali first kukulero yali very fast abadde jagesa kukuleta echa Filimpong nti ye wa left Filimpong wa right kati kukulero yoyo ye mugenda mu misinga yandi badde asolo kujja buterevu nyo mu system ya wana shabi Alonso
0: niani baka kwa kukule ya kutimia Chelsea
1: Chelsea kakati namba satu ya abwe oja gendo kupera nga wete gereza nga genda kupera ya kutete nkanya kutete nkanya kuwanga ilaba baka wa abwe bivaina walu musambi jolelo hato hato gonsuida anti na ila ulaba anti of course achari muto is young just early 21 na yera
0: chibulam
1: hato cha inzo kuweleza
0: atenga kukulela cha inzo kuweleza
1: atenga sawo zinu ya aliu
0: sawo
1: zinu ya aliu so Chelsea chitegeza nti mwande bada mwetaka left back inzo kukulela nga replacement ya kukulela kukulela mwari mwamfule chisekelelewa neka akati bwebude mwiso kulaba omugaso gwe then walu msambi Rogers ona solo kwati ya komu wing ne Rogers atebo mtuma like nti asambe che choku malayo kwanga simu nungi nyomu mkuyamba kwa mkuzibira
0: ya
1: Morgan Rogers necha ngunyaba sambia ubachi usajusa ngabu wala wanga utuwala wako kwa msambi diyalo gundi ya mkuisa kwa konga namba biri Amorim atina kula ganti namba biri yeyo yageza ako nga wa yes ya wira nga wa left nenga mpiro kwa kuteka kwa right nula banti biyageza ako kupera nga akola visu ulo kupera nga yuvayo ulunjo obori yao so ye mutende soyo then tubagami ya inimi saye mito bando ba Pedro ba yuwao Pedro bacha alibato Esteva wa chari muto then ba ino msambi Manero Emega na ya chari muto Then kakati waga seko kumisambi agobaje mkilabu ya Stony Villa imwana mwanesi Morgan Rogers just yali 23 baina Enzo Wabasiga dali 25 Kulupalu mali 24 badaliyo esugo baina miaka abili mugumu so aina skuwa di ento skuwa di enzo kupeda ngeweleze suobi ili kilabu ya Chagos then nature lanchi okwe kilidizamu kuina kupeda dao dala at the beginning okuvida dala wano kuuntandi kwa ukwe kilidizamu kuina kupeda nga kutani kila uwe njini njini wagende kupeda nga wete gereza kwe mkanda wafaulidiza radio wudu radio yomu ntuwa bulijio then natural anti chance ya chance yedi Javi Alonso ukwe lanti bali mwulaya kubanga abache usi mwizo chila bange kizivu as in mumi singe evide vya mwulaya nemani okugweza kukude nguru baze nguru baze nguru rabuta la vikira mwulaya then nchila lanti because umutendesi because pevinji biso ulo kuyambako oku kusucceedinga ni atila because pevinji biso kuvira kato kulemelerwa kuwanga basi ulo kutani kwa kuja jingida kukulichukopu ni wagama katila wa premier league tuli mchamu sanfu champions league tulemede muligi phase nekati wanuchite geza antifocus agenda kupera kudomestic league ne domestic cups ebikopo ebyo wako of which FA Cup yomusubira kumpi mwaka kujja gamanti FA Cup abere ataniko kupeda nga tojerera dala kitegeza guno mwaka chekusabye ne ebikopo bibiri byegenda kupeda nga focusing ako ekikopo ekyali kyegwangira bungereza nechikopo ekyali je cup so nsubira nti Alonso good enough umpira agumanyi ne baba ayogera ayogera mpira olaba nti umpira agutegerera dala na ya genda kuja muligies lige yenja ulo kuligies abili zaba demu tetugenda muja jingina nyoku Real Madrid ule nsongeze tuoge deko na yoku bari wakusen lige kwangile jama ni ya ukana nyo ni lige kwangile abungereza ti spaces eno baga bantini mkwangile jama ni wagaba big spaces ya ina bazanya bali special mkwangile jama ni wasaminga viz because busy campaign obompira gwacha sinzo kusamba mbula mwe yakusamba once was Javi Alonso for now nzo kubanga taliwo ku kilabu ya Chelsea ne liche kwangira bungereza byo nabe nabe kubanja ne ras bidanyo ti Alonso banga ali amaze ko mutendesi sure la kulaga nti asobola mpira gwo budde kino kyali mwa chikola with the passion so nsubira nyo ti la wagenda ku okuvobo lyao push eyama nyegenda kwera ngevira dalao okulaba nti Javi Alonso ne kilabu ya Chelsea asolo kwera nga succeeding wabula nsubira nyo nti mpira jenga kumye jina asoka jigenda tukubira torch kubisera bya Javi Alonso ebyo mu maso oba nengiri jya inso kwera nga performing ku kilabu ya Chelsea kubanga singana atandika bulungi kitegeza nti panic ebantini niwa natani kwa uvi wabira wajapu edo panik nga wala banga kumadweed nchi timu yuwe yatani kukutagala tagala biji nebichuka system nezichuka chumula utubaga metukumpi bulimupira ya kwesa nga system undala bulimpira nga kwesa system undala ishtari woku kilabu ya Leverkusen Leverkusen yafuna system yeyo na ajitambulida kemi pira kumpijo na mkampini ya wangulida mkoleji
0: kari yembira nga wegeza kukulanga te etambula ye Javi Alonso agwe tulinzo okulaba kiki agenda okubiranga atateekawo nadda kutimya bannaffe abakyeusi mu liigi nezo okubiranga te etandika mu kaseera kano agwe wenna awuliriza ey'omuntu wa bulijjo radio Buddu so katundi tulabe era ffe tujja kubeerawo mu nsonga zonna nga tugenda masino okubiranga ate tuzikuwa twagala kubanga te tukusibulira wano ebisigadde byonna olunaku olw'enkya munteekateeka ya weekend sports sawa zijja kuba dala 12 pake sawa zijja kubeerira dala m sawa 12 pake sawa zijja kuba dala m tewali mupira gwa league tewali mupira gwa world cup tewali mupira na gwa masaza mu weekend so weekend yonna eri free munteekateeka nga bwegeza ko kubiranga ate etambula kale nno byonna byonna munteekateeka zaffe zonna ojja kubiranga ate wamaggwe bifunya ddala bulungi tubagaliza akawungeza akalungi tubagaliza weekend nungi tujja kuddingana munteekateeka zonna tova ku Radio Buddu radio ey'omuntu wa bulijjo.

0: Antia.
1: Ei.
0: Antia.
1: Gwado. Antia omuntu wetu uli ekigambo nsasage tubadumanyi ha. Gubaze. Kali ayebwe.
0: Kati soko ulibe.
1: Aha.
0: Kati nechilalo ekyaleeta obuzibu erinnya lya Ssenga.
1: Eka.
0: Kati awulira Ssenga aba alowooza ndi mukyala mukulu akuze aba alowooza mbu ndi mu amagezi.
1: Kume nga tulira awo yadde akatoola.
0: Kati awulira erinnya lya Ssenga.
1: Aha.
0: Onsasaga alowooza munaye ndi mu amagezi.
1: Kume mukazi wattu.
0: Amala kundabako. Soko ulire. Amala kunda bako ekikola ki? Ekimuwujja ne chika.
1: Ne chika na amanyirawo nti ono wanowezize yadde teri akatoola.
0: Gwamanyi omanyi abantu ekitiibwa kye bampa.
1: Haa.
0: Katonda wange.
1: Okimanyi nali ngenda kugamba tutegekeyo ekivvulu omusomo gwa Ssenga Paulini.
0: Alonda wakati nzola apa.
1: Hmm.
0: Ekivvulu kyalisaze gwe ne bakuba n'emiggo.
1: Leka naawe.
0: Kati nzola apa wano.
1: Aha.
0: Yenze Ssenga nzekka mu nsi eno atamanyi yadde kagambo kalema.
1: Lekoli. Nebli. Nebyomukisenyi.
0: Simanyi yadde kagambo kabu. Yadde kagambo n'akambwe kati akalema.
1: Nabino ebyomukisenyi tewali.
0: Katonda wange awulira gwako.
1: Eh?
0: Era ekivvulu kyalisaze gwe baali kubye gwe emiggo.
1: Mm. Kinsaze. Ekivvulu kinsaze sinakitegeka. Kubanga. Kyemadde ndowooza muli nga ngamba wano wabawo waliwo ssente wano.
0: Kati erinnya eryo lya Ssenga olira.
1: Aha.
0: Kati abantu abasinga bawulira erinnya eryo balowooza nti ndi Ssenga oli owaiki?
1: Oli alimu amagezi.
0: Kumbe kati erinnya eryo erinnya lya Ssenga lina background kweryajjira.
1: Kati olwo owavaaki okwetuuma Ssenga?
0: Lina background yaalyo kweryajjira. Kati nze ne nnyongerako obwongezi obw'ensasagge.
1: Oba avunayo ogusajja ne gukuwaana onogaako oli eyitira eddala.
0: Nedda.
1: Ee.
0: Kati nze kuva buto.
1: Hmm.
0: Nalinayo Ssenga wange.
1: Mhm.
0: Kati Ssenga oyo bambi twateranga okumuyita nga tumuyita Ssenga.
1: Mm.
0: Kati ate nga naye bambi mukwagala okutuwa ekitiibwa.
1: Mm.
0: Naye nga atuyita naye nga atuyita ki?
1: Abayita ba Ssenga.
0: Kati ate nefuna chansi nembeerako naye akaseera akawanvu ng'era mpita linnya eryo. Kati abantu ne babeera nga lye bakola ki?
1: Lye bakuyita
0: society.
1: Mukwawangaalira
0: nga erinnya eryo ne limera. Kati nga buli omu empita Ssenga. Kati ate nze nlaba bwengena nenyingiramu ebyamalala neneteekako ow'ensasagge. Omuliro ne gukoleera.
1: N'okuma omuliro.
0: Ate kati obuyina ekyongamba.
1: Kaakati twogere ng'abantu abakulu. Mu myaka 25 gino egya leediyo obuddu tofunyeyo yadde ekisajja.
0: Yakola ki?
1: Tofunyemu yadde ekisajja wadde.
0: Kasajja mwabanyima.
1: Kati katwale eri naawe emyaka egyo gyonna.
0: Owulire.
1: Myaka 25.
0: Owulire nga banyine be nali ntadde mu lusero mwabuukamu.
1: Wali oteze ffe.
0: Kawe nali ntadde mu lusero. Nkesenkanyizaawo mpula mpola ebintu byange namwe mwabuuka kati mbakole.
1: Watukwata bubi olabika.
0: Aba kwata bubi jasi we mtu kawa gitara mpala nga nseneni. Ati mwatu kawa gitara.
1: Kubanga.
0: Mwatu kutara.
1: Waliwo bwe ntunuulira bwe nti. Nga ne wankubadde ffe twandipadde naye waliwo omuntu atandipadde nga ye kimanya asigalawo.
0: Kati soko huulire.
1: Kati
0: yogwa ogamba. Kirabika kati nze nnapaala. Kati kwayo gw'ongamba. Nokuba nze nnapaala.
1: Okimanyi singa wenfuni yadde okusajja wano.
0: Nga tulina n'abaana.
1: Otegeera naye kati laba. Ogwo gunnya ogwensasage gwejjeeko.
0: Naye nga kye nneebaza Katonda.
1: Uh-huh.
0: Nti ntambudde ne radio.